yang thala la mu yang thala lin ya yang ala gla gu yang le le yan ya yang thala ng ko yang ang lu yan ya yang cham ni kun chu yang nam sam la ya yak su wan dip su yin xin ji le ya ya ye dem su ma yin kan yu le na ya ya ma yin du zu yin jia ten zu le ya ya de lun sa wa yin chuo pe shi ku ya ya ta ni xa xa na yin an kur lu chi le ya ya ti bi tam chi le yin xa xa chu ya ya ta ni re xi yin zong la ju ya yin san de den kur yin khar gu re le ya ya lang kir gar chi ne yin ba sa la ya yang khwar gu la dar gu yang khcho sa re la ya yang ada nga ngu yang ma si na ya nga khwar gu la ja chi yang cha zen na ya nga su gu lin la tg mer yang tu chin ni na ya ya nyu ta xiang le le yang zan tu ya chung gong bel san chin yin jia bu ji ya qi lin bel ga lang kr yin de la he ya chuo shong gu tu ba yin xi ni yin ya chu ka ti ma shil yin ser ba na ya yin xi xi li la yin ma zhi shi na ya chor ta jin to yin chung ba na ya yin ngu bi da la yin az ni sho ya ya lag na ge par si yin ngu bi che ya xian xian bu da la yin ser ni yin ya chu hua ti hua si yin ngu ba na ya ta te rung kha li yin char ngi yin ya ya xiang yi le kha zu yin ser ba te ya ya sai sa zhong yin mi pa xi ya ya xiang yi le jia la yin mo qi bo ya yin zan ti le kha su ni yin ku lu la ya ta ta ru hua du ying ka wu che ya ying kha la ma ci ying ta chu zhe yin ya ya che nu si ba ying te ru de la ya ya xin ji le ma he ying li pa de ya ya bi lu ba yin ying xi pa de ya ta ga lang kir la tang yong ke sir jin ti ya ya da sim shi gu yong di sa ri la ya ya che zu ga lang mo gu yong ba sa han du ya ya ta ni pi lu yong to ni du ya ya sa chin ja bu yong da de le chu ya yin xiab jia er qi yin zhong ba yin ya ya de qin xiang de yin de ni yin ya ta geng la xian na yin san ci le ke ya ya de ge me er tou qin yin an ga deng ge ya ya xiang de mo zhe yin an ga yi xi le ya ta ti xi zhong ci le yin an ga yi le ne ya
야 산칠 샹질 영원히 부대야 야 더니 더질 영원히 터칠야 야 따는 비롱 영원히 잔쿠르조야 야 더질 라시 영원히 승하더야 야 총쿠르들 질 영원히 마투미라야 야 땡쿠르 라르쿠르 영원 밥사실야 야 더디 라르쿠르 영원 아저지이나야 야 샹마호 강디 영원 사마호실야 다샹디 강율 영원 라디실야 야흐테르 영원 강율 영원 갈랑거치르야 yāngār tā dīk chī chāng yāngār jō mēr sī yā yāng dō tūn lāng gā yāngār dāb jī rī lā yā yā xiāng jī lāg yī chāng yāngār tōng tā lō yā yāng tā nī xī ngā yāngār yōng jī rī lā yā yāng kō nā cān tā yāngār sē mā zō yā Chi ma ku na vardu yung ya la chi. Gala ta lang yi ghal lan jik zog ma ta. Ko rang ga sam ba ta. Mab dan na khchik chang me ka sa me. Khwa htang ma le chang. Ta khchik jib khchik ka te den jo sam na. Xiang yi ni char zi mung yo chung. Khchik ka yung ku ma chu la. Lag bo chan ga zi. ar nga yo no ta pan si khchik ta hangi. Cha rang tong ni wo yang pan si khchik ta yi ni pigde. Ba chi ka chwa jin ta gha dunga tong di khchik ya ta gha yi ku no ti shtag mar ka ara chag yi no tig de gha zha chig ta tam se cha li. Ndong da ga ta matam na zik me ka sa mi ta rung lan khchik jik go ga sa mi xe ka ka khchik na no ti Shkili chingara magnuzi. Aniyatak ta khintan chini. Arata ta gaiik tang chika nongshki ta ardam secha tangzi. Tsanthi ka yung ngu ta ka gani ka kini. Kamashto ngu njik jari. Kaso ka lar jantin. Kchigara ka shena. Kamagma yanu ka. Tabju ka ari watali. Tamchi ka ngu ta gai. Kumsun tamchi ku kala abuyi. Chalun atcha mungmung ga thamchi kore gani kchikara gano ni yopa thamchi ku chik se. Biil lalung se jote kakhtali jogono ti kalangamag thamchi ko siyamag thamchi ko ngu tog tono zino ti khoso nye chakchik ta shirte me par biilung ga chakkung na zui. Namka na ka dafla ga ganyan tak maru ga khchirwa nyemar stamar chanzi ka Kha so so zi gha namsa guwa khal ga dhaji ar garab ghan shi ga ar go jib zinu tse nyamar shtamar chan ga ndoz gha hano ti chigra chak chik chigi. Kse mo oro lang tang tamchi ku tongka ga nga nandi ar dhaji ku kisar nang ta khor sonu khini chak ar go jib soni ar dhaji ka nita yin chalun atha chigma ga Lorji thamchi ku chali mi prichi di. Areshik ndani ardaji garab ghanshik kamni sa ino. Ndar ardembar ardashu ku sonu ti siyamag namtang. Golonkur nyunga thamchi ku lakso zini. Daga zimu pata sisi ma si ju ti. A kha kha. Taksimu mekur ma thamchi ku sonbo ganta. Orolang ma gan warta. Oro tong ta khuraan da chidgay na zidi. Ardasin di tixin melong tsima gaglong ni. Ghazigri ngomi mungan bigayam ta tse. Ardadig tega. Ardig tanga chanu gardigla. Adaji tsimo nam la. Yisim soyi gala tong tong da lenga.

ri ya thala la mo thala le ri ta ha kho ha kho ta di zu ri yaxsin ti tam chi la tam ba da bu ri ta xia yi la da ko ti ni char ri ta da sin ti rang na ma la du ri ya xiong yi la tam chi la cha nu du ri ya da de xte ni tam chi lu la ri tan tab je ma yong ma xin la du ri ya galang kr che sha mar gi bi ri ta galang kr la su chi tin ri la di ta nga rang da tu ka ta ni ri ta nga ye nyu wa to si jo mu ri ya sya bi la ni ta me par sha ri ya sa mu mi kr to pong ta ri ya da la nya ta ma du yin ri ya ja wo zu mu tam chi la ri ta ri si da ma la nga la ni ri ya pi la no ta ni chi ku ri ya ti x ma ga ni ji chi na yu ri ta ndi wa da la ta ma la yin ri ta chi go ka li sa ni yu ri Hello pams ma ma pmo go chu chu ri ya sha lo go ta ni ma ba lo zo ri ya ma ko sim chin se ma zo ri ta zi nu se ar di ka la chi ga ar di tham chi ko zo m na chi chi me ni cho pi di jem tho ra jem tru chi ni shar gul ma tr bi tag mar ka chi ni ᱛᱟᱯᱤ ᱱᱤᱠᱞᱚᱣᱟᱡᱩ ᱭᱚᱱᱚᱛᱟ ᱛᱚᱢᱫᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱡᱟᱣᱚ ᱜᱟ ᱞᱟᱜ ᱱᱩᱥᱢ ᱛᱟ ᱥᱮᱜᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱤᱞ ᱥᱮᱢᱟᱥᱩ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱤ ᱞᱤᱠᱥᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱜᱱᱤᱛᱟ ᱥᱚᱝᱮ ᱟᱡᱟᱣᱚ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱩᱴᱟ ᱛᱤᱢᱩ ᱱᱟᱜᱟᱫᱚᱱ ᱠᱷᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱩ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱪᱟᱱᱛᱤ ᱜᱱᱤᱨᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱞ ᱥᱟᱴᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ Leo Chewa, Sanchi na Jiawu Kaapku la jina, ar Jiakag Mangi Htopsu na dan, Khwati Sokchi ar Gubzhe Khtora, Ndresan Alon jina tarkor. Ndi, Rkaapsa Ghalankarkar gani, Tlapsan hali, Kaso ga Hlarjian teni, Khchigara ga Shinan ga Ghamag Thamchi ko, Ngondagra Kunsun Thamchi ko, qalangar gashuk se mbuyi. Taga qalun jata, qalun thamchi ku lagar kanaadi. Qadrafla stibji ka khamba jau. Qanyigdaaz gino ga, khamba ga ya lakso zini yara langi. Qalangar qalunchin thamchi lag. Nga khamba samchala, drasi lawa samdibra, pao chungul tukka. Qamasi qalun jigmalak samu, Mandig lamung kwarasung. Urgungmuk dhichi ti tsala. Ardatan kanyul mepratung. Ardankur tamchi kukhsang takshi. Sangga nyama sikhara. Sangshin jawung kwarasun. Lamkur kar ur jirjayin. Siyangya lardai jirgandu. Tiye mungu mashipi. Tamchi kutka zongzidi. Di khsung ahtarta. Tamchi ku lakso zini. Qolonchni qismbu hukm ko'rdi tangchiwa

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Sangi kaptul nuru sikunu ta warnanga slup slup slup chuli. Lachin tsangwara. Ganyanchin ghalarji tamchi ka nirda kaptul tu tigni. Lapsang khtinkar langdazi hali. Kwarka shinang mepar kuso zini ganamsa kan. Njamsingi kawasi. Ghazi ngumbi gada mungu tigni. Namka tamchi ku njiam tsui ka kangi. Xiongka nye tamchi ku arig maanyung nuk alang kanda. Tlaan dhamari nu ta thakka chuka zami. Tamchi ku haali ni dao ka. Ti xianyin alang karka lamag nam. Nye ma arasi kharnura nyam ta. Arig zin ka kamakun nam ta. Chapar ta zamlang sanchin nura gajandil kong. Kadabla ka kunsun nargis kila jani. Kudurji hichangu dhewa chewi. Khwatar ghadratran chapsi kwaadun jayka kori. Nye yargina sembar gani. Ghadra yargina yisim mardini. Shiangayi ka ghamagra. Yema thamchi ku haalini. Galang karo sikunundamu. Stubchinzikta injiri. ngumsar chega zini tsangma ga ngumbar tal. Ardainkur ka zini lapsang argunga tigna zi hali. Namka tamchi ku njati gichyamna zi. Alar kitta gadaanyin mungu chigi. Potang ta khtankar ka tami. Di kawa lorgo ga thangchin ta. Tlaqla ga nyansim nu khtriwi ga slatsu. Tlaatang slamo mungu kani. Gadaan chato la. Kamaabshaa ka ghadik ka jin. Arjaabii ka trawaa trapshaa ka jaymo ka chi tamchi zuhi. Qayi jaaraa ghayun jaa. Ndan jaa tamchi ku tar jayi. Womu mungu ka chibkaa langi. Nzaamlaan sanchin jaa oo tri jigi. Qayi jaa ngu traga stangta. Si ghadaplaa jigi. Qayun ka kwaadun jipote tar jayi. Qayi jaaraa ghayun jaa tamchi ku. Ndan dhani shikhunaa tar jigi. Qoyonjaa ka jangu te starung khumbu turjila tajik. Tlaatang slamo tamchi ki sisna arujia dhanpa mungu yaraji. Qwaazang khanpa jivu ta yaraji ngi. Jivu ghadafla pawa tamchi kintana tati jigi. Iyanju manju zikchi. Iya nyonja xiangdi ka pomo nam. Maayang tarchi ngala nyun. Qungsa jivu kwaata. Tamchil maayin ghalalanyu zini chiwo tambab kastatangi ardikchi khambajewo ti ghalandalinga.

Yankum chorche wuxig tari kriya Yansanji ta bigunji rindvaya Yamargi chal purgib chari soya Yankani ma naksun larib jolaya Yankara sarda orjinari gumaya Yandab shani ga sanchari jaya Yarjim di sula pansum di jaya Yaganu sum ma shilag jampum di dvaya Yasim chun ma su shulari jaya Yasala ca ca arduri boya Yarala tar cho cho dhari caya Yangun tar dhama shiri namaya Yanchala nyat maksun chudhari malaya Yankka chen tam samayor jari poya Yadin tang likna pasam di zoya Da tamu ghalanka kasam di naya Yanchi tang tarji tambu di chaya Da nyonyon zam di matong di milaya Ya shang yil po mo kan chari nyonaya Yansanchin jya wukwachubri yanaya Yanshchi wursig takar lari zonaya Yaterangchi tansanyin riniya Yasanyin lalkaru rilaya Yansanbi ti tsazanyin rilaya Tatamchi lakchi chanma liri zonaya Yamaku ma srashan yadri soya Yantana lam kurkar uri jilaya Yantade la de jirwari milaya Yankwa waksun walag tari towa Ta zini kwa wabnu ti Lam kurkar war gituk sirkuno te Kalanga lap kurzi nyantagi Shiyangyi ka phomo kuncha Kalankar se kuno da Stamba yarji ra yartari no Ta ndamozga mana Chimozga nze kunchi kalamur si Ngumbar tali Ardardada si kuno skapti Sangachina jyao kunga Kolonchin tarma chatv Ammumar se kuno te ghanigda zidi Jyao ga kaavnu khi Yara langi, jyao ra si chung gandana, khsir ka tarkha ra tong si chiksam riv jagi. Kwa luna jala yang, khsir ka tong si chiri ra, tarkha ri, chekhun ra thotong. Phaka nama yang, khsir ka tong si chiri ra, tarna ringari mbuyi. Temen gamakhun ra khwati nama, khsir ka tong si vjeta, tarkha tamchiko munun thara. Ya xiang yi ge ye de pu mo nan ba nga xiang yi ge hulun dar ma che zhi yin tam ji ge nga yun xiang de pu mo tam ji gu ya la long la xiang su de zi ni la xiang da mo ge sa di hulun qin ge guan ye mi xin ti ge zha dang yi hulun de ling ge

林英阿拉哈拉摩罗和阿拉吉林呀英阿拉玛巴玛哈罗永尼吉祖英萨拉哈哲瓦罗和南平吉拉呀英阿玛西拉达比吉罗索瓦吉林Yagla lina tondi loho yo prajikho ya. Yagla miya chibshin loho talak jila. Khun chenbu chamshin loho talak jila ya. Khun chenbu akhtamshin loho talak jila. Yangra chena charja loho tara jiraya. Yang chochen lapa loho talak jila. Manji mihi sejim loho talak jilaya. Dan kwarkir gato loho dangi jiri. Yang lotang langa loho chora jirilaya.Yang ganda anda maha loo loon china jiyin. Yata ni hi xiang yin loo ko la di jina maya. Da ma yin da jiga loo nga la di sun. Yata rin ha la yin loo ko ka ru jila ya. Da kwa tong ong ong loo ka na jiyin.Yang ta ni hi san tong loo khun ro lu chi nam ya. Yang kwa chun la rab jin ta loo na ngi chi yin. Yag lang krish chim chin loo khun sim chi chi yo ya. Ta ti nam chi chim ga loo khar tig chi yin. Ya sam ga ga ta la loo khun yo pak chi nam ya.Yang loon chin tar maag loon bam tab chita. Yaar chi chivu ki chin loo ho gab jin chiyan ya. Ya tar oon dab jin zi loon dig ngih chiri. Yang da chihin ta za loo ho cho ngih chiyan ya.Ya shang yil ar tim par zi loo ar za waag jin da.Yang tarung hu tsa la loo ho ko ni chi yung ya. Ta xiang yin la di chi lg loo ho yu chi nung. Yang loo ka ha chi la loo ho ta ni chi da ya. Yang la kar an ru lg loo da ni chi nung. Yang la di jir man la loo ho yung chi yin ya.Da ka lun da mi ji loon ca lak ji yin. Yan da tsu ho sim la loo ho te tr ji xo. A lun ca jang da ma xiang chai ga la ta long yi. Xiang mun bu ma ga nyi lak ga. Tam ji go lang lang lang go ni. A rang rang ga sa ni lak so zi. Tlap xiang ca tar mo jir. Li sim ngak tang ji wa gi wi nyan ni.Sanchin chiwa nora gdandai kongga yang tgji chenpo ra. Orjin tsikho me pa namche ga kwa gong gana no ga. Xiangu chungi tongda tar ksalwa tang. Kso yang tsongi gayang nyang tar langi ksali. Tamchi go ling gayang sibka xinlub tang. Yism ngagtang ji pa. Dewa huta me pa chamni. Rgawi ngani. Tsukpa tamchi go pumo tamchi ki. Matl htangrag ta.Ksering ura arimbo chi, tanchigra kichin la suqa mung oras tarta pungi, thamchi ko slashik chani dao ti, di kawa anzamlong sanchin jiao ti, chomchin sanin gasta tangi glandaling. Ho na ya, ho la la la la ri lina.Yang ta la la mu ta la di le na ya.
ala ala lo go le le ri ya yong ta la ng ko ang lu chi ya na ya ya ri tu ta la to pi ri la ya ya ra sa me chi ko to pi chi la ya yan din sa ta la to pi ri la ya yari tsle en to tu anya ve chi la ya ya ti tsle to tu la yu ve ri la ya ya ra tsle ru tu la yu ve chi la ya yan ru tu la ni er ja sa ri za na ya ya zin ni ja sa a to par ri kho ya yan san da sa gu ma si ri na ya da ga lon kr kar mu or sa wa chi ri la ya da la ta ta si chi ta chi ri la ya yang nga da nga ngu ma si di na ya ngan zam lo so chi lo ko mo ko na ri tsa ya yang no re ngi de ba ke ne ju chi ri la ya ya ga dan de de sa na de sa chi ri la ya yang chi wa la ma pa ju chi sa ya yang ton de ta cha lo li ka na ri sa ya ya ka ta ka ga a li ka na ri de ya yang chi wa la ma sa sa ri ya

0: yang sang qin ne yin luo zhe er ge zhan de le di le ya ta de ni niu dong da ma ji yu le ya yang ji ge ta ne er ga mu o ta hui ji la ya yang jia wo san zu xia bu ri me le ya yang xia xi me na ang ai ne ji me le ya yang tan ji de da ro ji ni ri le ya yang ta ma jia wo rang ji ge di ku le ya yang ye di ja ko ku ni di do ya
1: ji den ji san kun zhong bu nan ba thangdiya langchung zamnung rjin chi chi pe le chen shtong chim de ni chu go le chen de zom jig ba shtan jin chu tang zom jing gan kher ba cherang cha hi shta kle ba shtan jin chu che chu shta kle ba agang chig cherang tang sun ma rin chen ni yin che chi nyen ber gwa chen chi da di mo

0: ཁྱི Tani chonup ke nab shukwa saakhe jang goluk ke lhob shukwa saakhe di gannam thongwa ni jen mua ga naam shindere. Tamni da shangchi nangkar ke saakhe soso da char chong chong ni na ka chen di manda babzi. Tani nguan kukh shi ipa tere na di lang nyanggirin di chonin la rung shing ke salang tang chokhe rim cholu ke saakhe mang che ki yishu ke khar shukra goluk saakhe mang che ki ar ma lu tang mayuyen dabzi ke shing tang chong dal korzang di char chong chong ni char samsum da babzi rim. Tamni shangchi nangkar ke saakhe ke zhan tang chonin na gannam thongwa ni kachin mung ya naam shi rim. Tani nguan kukh shi ipa tere na di lang gung mung di chonin na rung shing ke yishu ke saakhe mang che ki tang goluk ke jilu ke saakhe di char chong chong ni kachin rima na babzi rim. Tamni shangchi nangkar ke saakhe ke zhan tang chonin na gannam thongwa ni kachin mung ya naam shi rim.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Tsangsam gokong wa tamba darjin tetak zotir pemdi waikir kadag tang darjuk wa natsuk nyor gapsa se. Mretik shayil tamba darjin kapar ngchang chigibjil agni chigibdil nga abdandin xamabjil.
2: Zhonbu lam yig demo ngana yol.
3: Lam jig nizil njogbuom chen naqsal.
4: Zhil zil lam dun.

ཁྱི
Tintu jalam tiktik chikichik dangda wantungu warkumda ga piyani aate tang ngo janga ka warkumda ishti wuna yin piyani aate ga kaabshungda saaga yin chiri samjara dhanchi tongbisha kandi mi samjara na warkumda na nyer chikala amda guqdamda shishik sondabshayki yok dhonam tang gwaalimda yin dara khartongdabshi yok Tanirin daga yin piyani aate tang ngo janga ka yin dagila lamdam shiwunda na charna baab kiyo kaas gati chinga warkumda na yonkan kamida tsangmaga yin nangkulkan reetsanda jeta tangya linjik nangkul koron yoyo yin hachanga chiga Tani gyalam tiktik chikichik dangda wantungu warkumda ging yarkani tanjinga warkumda yifti yung na yung yarkani tanjinga kaabshungda ging chiri samjara gupchi kogni kani mi yibja chiri samjara gupchi kogsum kani mi yibja rabja chan hanu yarkani tanjinga kaabshungda ging donum tam nyurchi kalamda kudumda shishik sonda shakyo gwaanmur changshin galakkanamani lungkana jogan jikmik Tani yarkani tanjinga kaabshungda ging chiri yibjara ga kani mi yibja ra samjan hanu warkumda na gwaalamda kudumda shishik sonda shakyo gwaanmda jindara khartungda shiyok Tani dorje rugu phalamda gar go kha sanda na yin ronamda kudamda shi ugalamda jindara khartung da shi oni tenda na sandari te cheng da gar yang lamtam shu unda na charna ba ki ok se ko ke tani gyalam tik tik chig chig ta na wantung go arkum da yin tan da ge tan ren de xel dong go arkum de soni na yin da ge chokku unda tan ren ta da sa ka thoma de chi chig go ge tan ni chekku ga kap sung da yin nyer chig galam tan ronamda ni kudamda shi shi so na shi ke ok ugalam bar chang chang la khana mani long kan jog ji kem ek Tintu daga lamtam shivunda na charna baabka yoke lamngi shivunda yin qaloyan bandari. Tintu jaram tiktik chigini ga sarang sanja khatinga warkumda ga tsoja ponim doa ga warkumda ga yin sanang ga lhoja ga warkumda ga ta tonghe pakram ga yin da na yin dars tongkorni landika kaabshung da sarin da ga yin nyerchik ga lamda kudamda shi shi sunab shi ga gwaalamdang rolamda jindara khartong da shi oke. Tintu daga ra yin lamtam shivunda na charna baabka yoke sukti chenga lamngi shivunda yin qaloyan bandari esik oke. Tani gyalam tiktik chigini ga sanang sanja khatinga warkumda ga yin sanang ga mkwarikir ga liwaan sikunwa yin daranda sayjin lanra. Taitang tan ta yin tan tongkul ni piyan ga kaapshuk sayjin lanra. Tan di warkumdara nana chigro nam kagajuk khana la yin, gwaalim kagajuk khana la yin, din la yin hang tsanda yoke. Tani gyalam tiktik chigini ga sanang sanja khatinga warkumda ga nyangdala kwaani nab tsu chongdara ga warkumda ga yin lamtam shivunda na kachin rimaan na baabka yoke. Tintu gyalam tiktik chigini ga sanang sanja khatinga warkumda ga nab tsu chongdara ni tsarkhan na wa kaapshukda sanag yin lamtam shivunda na char na baabka yoke. Tani tsakaani xtelin kaaga warkumda ga yin wudanga tada saakib shingmaan di jirin yik tsakani yonu warkumda xtelin kaani tsarkhan na wa kaapshukda saarin da ga yin nyerchik ga lamtang rolamda niga gudamda shishik sondab shayka gwaalimur changarchin ga laakkanamani lungkana jogan jikmik. Tintu xtelin kaani tsarkhan na wa kaapshukda saaga yin balgu tunga mudang nir gudamda shiyo ni titang tanda tsarkhan na wa xtelin kaa kaapshukda saaga yin da yin jirijib jirajib shiir nga kaani miyibdin ya jirijib jirajib shiirtik kaani miyibdiyan hanu warkumda na jik rolam kagajub kaana na yin tindak nangtsanda oke. Tintu dagir yin lamtam shivunda na charna baabki yo ka tsukunda tsakaani xtelin kaa kaapshukda saana yin Tani xtelin kaani tsandam chunga ga kaapshukda saan tsoni na yin Tanda xtelin kaani tsandam chunga kaapshukda ga yin Tata saakib shangmaa osu warkumda na mbalguub jiapa mundag nirka kudamda shishik Sondab shayak yo Zyambag mbalgurga jindara khartongda shiyoke Tani yaram tiktik chigisam ga sarang lichang ga warkumda Gongkho ni yishu ga kaapshukda saan tsoni na yin Tanda ga domda ga tata saakne chile yar ngaapcha thamba yonu warkumda Tintu shiwu tata saakne chile tigonu warkumda Tandar dana chik ronam kagajukwana ra gwaanam kagajukwana ra yin Tinda ga nangsanda yoke Tintu khoka ga shaapcha saakne chile yichigonu warkumda Chiangzhong niga ga phalam yosu warkumda Tindi warkumda rana chik yin ronam kagajukwana ra gwaanam kagajukwana ra yin Tinda ga nangsanda yoke Tintu thala ra di anchina tutang ga warkumda Tintu teke ga warkumda khoka ra chakar zung chang ᱠᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱱᱟᱱ ᱪᱟᱨᱱ ᱵᱟᱵᱠᱤᱭᱚ ᱠᱟᱥ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱪᱷᱟᱠᱩᱨ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱭᱩᱱᱫᱟᱨᱱ ᱠᱷᱟᱝᱫᱟ ᱵᱟᱵᱠᱤᱭᱚ ᱠᱟᱥ ᱠᱩᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱤᱝ ᱯᱟᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱤᱧ ᱱᱤᱯᱨᱛ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱨᱮᱥᱱ ᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱪᱤᱠ ᱡᱚ ᱡᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱱ ᱟᱪᱩ ᱠᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱥᱩ ᱜᱩᱥᱚᱠ ᱥᱟ ᱠᱟᱯᱥᱚᱝ ᱫᱟᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱜᱟ ᱦᱟᱨᱥᱟᱱ ᱡᱤᱠᱟ ᱜᱚ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱴᱟᱠᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱜᱩ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱢ ᱵᱟᱵᱠᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱨᱚ ᱪᱷᱟᱠᱩᱨ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱵᱠᱤᱭᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱫᱨ ᱫᱟ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱦᱟᱨᱟᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱟᱝᱞᱟ ᱨᱟ ᱩᱪᱮᱝ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱩᱢ ᱢᱟᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟᱢ ᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱨᱮ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱴᱩᱯᱩᱨ ᱠᱟ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨ ᱡᱚᱜᱨᱤ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝᱛᱨᱩᱠ ᱱᱤᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱦᱟᱪᱮᱝ ᱜᱟ ᱪᱤᱜᱟ Tintu gyalam tiktik chinga telin kani barankam ga warkum dagam zorgan rawan yashtawu tan chigdik ga warkum dagam zorgan rawan yashtawu tan chigdik ga warkum dagam zorgan rawan yashtawu tan chigdik ga warkum dagam chigdik ga zorgan rawan kaapshung da saarin dag arangani saardar ni yugun yang kanda yo kaasgundi warkum dana. Tintu tanda ga yang arangag saikunan dag samchin osu warkum dagam zorgan rawan yashtik ga kaapshung da saarin di warkum dag gudam da shi osu ta tichin gadan di warkum dagam yosu njogun yang shkurun da yugun yitamu nang tsinda yin na seko kem.
Tanin zorga rawan ek chigdik ka khapsung da ge yang chali nyar ngab jar nik tsabdin kan le mit tsik tsik chali ngab jar sim soksam kan le mit tsik na ngu arkum da na yang dam da chukur go sar tin da ngang san da ok ten chuk chigdik ka phram tong ni wa sam pa se gen di war kum dur na yang phram ga nang shok san na chig do nam kgz khon rab ga nam kgz khon tin da ngang san do ne ma chik chigdik ka phram tong di na ga lu gon de mi ke sip te tong han tan da ga go lu gong wa khong da ga mi lang la kar kor zong de chon ni khang de ram ba ge ni tin da ngang san da ye se ku ti chen ge yang tu por ka yang go lu gong wa khong da ge yang nyer na jir zo yam ran jong khang ga pen da zo na yang ni pr tu zab zo ra tang tru ni ta na long kor kor jo ju yin ha chen ga chi ge tani yar ma sam ti ge chi ge chi ka li na na kor mo wa ar kum da ge tang jin ro ni chan dam che wa tang cha ra kha ni na kor mo wa ar kum da ge yin chan dam che wa ni tang jin ro ka shung da ge chi li jib jer ga chi ko sum kha ni mi ra ngab jer ar ngab chi chi li jib jer ga chi ko sum kha ni mi tu ge jer ra ngab chi na nu wa ar kum da na yin ni chi ka lam tang ro nam da ni ko dam da shi shi su ndu she ge ga na mar chang chang ga la kha na mi long kor jo ge ji kim be kim ten chu chan dam che wa ni tang jin ro ka shung da ge

0: chi sim chil she jin ba ter nga chi do khr she she go e chik ge se tam
1: nyang khu nam ba thang di e chik ge sim tam she bi cham bi nang nga chi che nam la she gu na mang pe ni je thun si ar gne yel kur thom re phel shung ngon si ba di jiu shel
2: 제톤은 공성들은 총회상 신규 투명 마인비 랑숑 제금 등 로지 등 맞춰서 사지 통콩지라 되니 조톤 사상 남반 잠은 나초 연비 링이 예쿠르타가 망판 시구랍 등 알바필 공성은 거 링이 예쿠르 톰라라 네든 걸흥시니 조슴 배장 튼들 야증 그 디칭 그 남바 예보튼 공성갑스 다저비 차르기네시비 톰샤
1: Stemzul kanga ngomtsir chemu shi bi pshegu silang chong chira shenyin tang chir de ngomtsir chibi ngang chabton shi. Chabton marna cu, chungo shang china Stemzul kanga nyar chab shi obi serhi na nyashi pshegu jie changpor dang chonsimar zashta su jie ringi si zi di. Chonduk ka nyashi pshegu dang dargi chondam jie sangwa zelshib su zhonang dambi nyamgil rosi jil chongba dang yelkur bi ma zung ringi jie chachila nyamnem shi.
2: Chabton marna chusha rui gishay jire. 제튼 디친카스 신인 당친데 좋은 침시 대비 하정을 가요. 네 남반 던자식 던차바는 성미 와르트 니사니 마중르니라 지른시 던지 삼바인라 예크르와 조등 냠데 제무 제와 등 냠버랑니 메르기 겐총거라 자히 데럭시바인
1: 설릉 종치레 똥크르 종게 똥크르 남크르데 냠시 등 디니마 샤브투 소거 도모 나츠 아레밍앙 차프톤시 Mithiye yadir jabiye zindirini khilzhig shegung chabjig da pel. Sani che chemchib khanchi yelngi sen zivchil dang sarchum shikhang. Chongma dang yelkurwa nyamle nang shigni yadir jabiye yerim chol meje lam hondin zangu shi.
2: Ngomtsar chachi dambi shegu baywa pala shangchin yunga rgini yikur dekak darung tuanzin kochul mithit pinsim chobar dangwa dang amangpan shetib rab dang aramba doni shangchin yunga gongsang ranga rgini yikur chomra Bindag arim parindu jir gandaydang. Sani rinke sarji tunkung la dini, Choshin warga rangchung ka lindu la zunga jaytun dichin rang, Tamchan jirwa mebi lindu la shibi sarji ngay zunga dikir shiga sarchum chabdun shi. Chabdun ba mar ngabchi laga ngay zunga la dini lindu la zunga chagdun marnzang shibi marmag niblim maga tamjil chabdun shi di shangchin shinanga yikur wadang mangchuk mangbi yegang chuk.
1: Sarji ngay zunga dikir, Tamchan gerwa mebiin doli chabtun ba kongfan yanjiw shi gir. Nga chiya ngi zhung chul chabtun shi ba dang, shtaymu wii ngi zhung chul chabtun la dini, lorji di ngi se mgindan da yo ba dang zha. Jertun di chen zhang, di kirin da chabtun na sarji shtamji la huidum ni shir thombir shi di, mwa ngar li mangbi lorjin da hisin jik ji che da yin. Sani susi shegur susi chachi dan shang, ngomsir chi sang mang. Rgachi chongma dang yelkur ba nyamlin cho shigni, Sojin argini kya yelgang chukhi ronyong shi badang. Gashchu chamtan ngang gongsang dhichul jepur rishol.
2: Chongwen shangchin argini dang yekur tin tonkong sarpil chuga rambadang bi togshir ba lifong gishajir. Nga zi sani sosi tonkong ga chachi rajigdi warchil jang ngini dang kishi. Shangchin dang chongchir warji tanjur nyamgil jensur lakhin hanbadang lamtik shi jingula yagbo shi. Chigachir togo dredru ejur shi badang Chongqir dang rangchung kala sosi rang lagchir bzhatsgani chadrig chadin xe gubayni yekur waran chorhun ki thorgan ga nzijung shivu chortabar shi ba maasil sani sosi argani yekur ki bilag mpeji lan tanjur shi bar gachashi. Zedinga nyankalanji, gongda changmi nyamba na xe gu namang bayni yatun si argani yekur chomzir pekhi ngon shi ba dayin.
1: Nyankunamba, dichu jangki datang che gangchung sersim lechen shtongchim da ninchu. Lechandi zomzhigba xawarin cu dang, zomzhinggan karwa sonam cirang dang huaftinja, cumuhchil, shtakilwa durji cirang, jachu shtakilwa ganchig cirang dang sonam rinchin yin. Cimgongjil dang xawu sirin cu niji chechig nyanamda zhomba yin, tanga jimilin cana nga zu yang jirin jil, dadimu shi.

Tani tenang ge hui lu gu bi gan tuan de dong yi san qi le nga ge neng ge zhe wa mu geng le zi na. Zhe wa qian ni hui lu xi ci le yong qian bu you ba. Zhe wa qian ni hui lu xi ci le yong qian bu you zi. Zhe wa qian ni hui lu xi ba zi na qi mo zi zi na. Nga ci zhe wa qian ni hui lu xi guo zi. Sim qian zhe shi teng ne shi ge jie teng zha wu zi. Di li nga cu ra ren teng you bi neng tun zheng de zhe wien cu shi bu ka fi wu teng sam zi xie ni ni gu ge zi. Qik tong gib jia ni ri ji lu na ge zhun lang shu meng ki gong zhu zhong shan lop qin de dam shi lang di xia jir. Yuan den me bi men ne ji na ge ni lig me ba teng lai bir zhong lig me ba ma yin bir. Semse zhwa me ba re zi. Nga zi kong ge darpil tong wi yuan den xie ba ne zhwa ngi sen ji la ba de wo xie bir lo zhong xie gog. Doglong chung xie ci lgyong chung tob jang doglong qianbu xie ci lgyong qianbu tob zhwa qie ni hui lu xie ci qie jie hui lu ne ranggil ngang yargil jan ten jir la qie la lgyong qianbu tob ngi. Ta huynh zhu jina, zhuwa qie ni hui lu xie ci lgyong qianbu yu lu xie gong nan di su jina huynh zhu jina qie ji zong yi gilin zhe jin nan zha yang na xie cim lin zhe jin nan zhe na mo yi na di nang ge du nil meng a zi rang nang ge xiem na zi zhuwa dar da yu giri ta ni zhuwa di ka si bi gu na huynh zhu jina du nil da meng a zi yang na rang nang ge zi yi chan zai jin nan zhe na mo yi gu na ra ta tang zhe yu gu hui cha ti ta gu hui cha ti ta gu nu ka tuwa ta rang nang ge hui cha ti ta gu ri sa zon di nang ge rang ge chi du hi gu nga na rang nang ge xiem ni ra zi zhuwa zi qie li Dinani dia cakap siapa nak, kena cakap siapa nak. Dik sampai ku kerja cawang azg ceri dah, hilang na dah, lagi orang cembur juga, tersebut kan.

0: 대군그 완능 천재 번야그 타통그 렌천디는가 카브르 용대 등 대군그 렌천디 치 토머고 드요누게 알마손 터치그 알랑고마서그 초트네레서그누가 망랜데 세즈갈럭치크나삼게
1: 어때 총군도 마체론도 막치크네엔
0: 과진치
1: 린심 주민아 뜻비가 나통 컴식이가 좀 나와고
0: 아래 나통 컴식이가 세르군우게 아동렌데 주 무즈가라 Cheribato nyunga aritara te khatsang terang chikamika.
1: Ya, tena ratak chogla chikam.
0: Ratak chogla pachir chikasgari.
1: Ya, ratak chogla chikna, ratak chogla dungwa. Maya chikna, metuk mangla kongrongza.
0: Ya, tena tanga jima galinsa nga adabiga ratak chogla ra. Alama metuk mangla kongrongza, churiba chanta kodrila.
1: Ya, katan che.
0: Chumika tena nika kwa demu?
1: Ya, demu.
0: Wei, tu bo chu de mu yina.
2: Tera do ma de mu yina.
0: De mu ya ji huan chu de na de gong ge wan nong chen ji po nya ge lian chen di chi tu mer go zhi yo nu ge lhi le ma sun ter chi ge leng gu ma si ge chu ti ne re si ge nu ga mang len de gen.
2: O ya ya ya ma le tan chu su yi dan da te gong da xi chu tu wa. Gon zhen ba yin wa. Le ter chi ge le ta ka de ge ge lhi ge ne.
0: Kwa zhen chi.
2: A le ta ta ma yin ge ge nan ba yin chu ge ne yin.
0: A de.
2: Nya kai la chu kne.
0: Ade.
2: Ni chu ji mo na ka de mo ja ka kha ta ka ri chu mak ta.
0: Ya ti na thang ji ma ge len chen nga la ma la mo ja ge kha ta ka pi nga yi sim chon se gu nu ge len te chu ri wa jan te ko ti la.
2: O ya ya ya ko ten che.
0: Chu me ka ti na men te nga chu len chen de nyam bar ga se she ti na ni ku ko de mo.
2: Ya de no.
0: Ya.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arey kon transform man khane bele khatwa thon rata. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa kha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arey kon transform man khana ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arey kon transform man ka ta shagazi chigera da na cha. Ngar gain ko ni gara te chi sung ta chig chi zga tha ya. Nga gain mo shung ga dakte na keni adik chi zin jo no chu maksa se ka chaw chi.
2: Che tira. Ta murga khirmo temkeni maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Zi ani gi na nguzu chi ga sung zo ki.
0: Murga ngani ga yeg chmo zgon dik ta ngi khin ta.
1: Ma ngi mu ma zin na. Na ngi la na ama men khana chi chu zi ta na ta dar tsha lu sung nur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na men khan ti ni na ta ni li men chi ku na chu ku zi ni ku mo. Zi na je kon sa cha ti mi ni na chu hwa long sa cha ti na ta gu san ju ma ri ba.
0: Jo gu ba la. Ma ngo lu kwa mo. Ma na chu zu na na cha zu hwa long gu ra ok. Cho lu gu ra ok. Transform man khan ni ta shang chin yong gi nyam li man chi ku na chu ku ya. Manjin dar ka ji mek nga gamura nga nga tane den tok chik karnga dan ta arang ki ta gormo stongs gar kumar gu thaya
1: ama ta chosung gi tang nila nang ka ta na on sa ma chi ta sin ju gu ji te
0: ya ta chun jo na ma song kong kha par zga ta tang tang ji nar ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thim yok
1: ama ta ma zi mo ni re
0: mang gu
1: ama ma na na che men khang gi na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi thi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansson mandım. Rindir bağınıl şunna Jansson mandım. Jansı yonkım tığına Jansson mandım.
4: Ya chukpa namba dina chamdani chamir degi dayang ghe kapar sala shukdung sayar gu nugu alayang de nyan shuk nung.

0: Yaa, nyung niwi duku chong chong so che namba di mui na. Tata chi chika san zhin nang zhinba ndan yina chong ngu urka long ching ga un dugi kham sam ga na chong si duk so che ta go dhig si bi. Di su lak karma ngab ji rang ga na chong si bi ga cik ta tong lim chen yin. Ngan yina duku chong chong che li tup ga duku po jar jimi. Ri ta na duku chong chong chong ma ga yang tang di nga zo tamung ta gong lu ga sira chong chong na chong si bi ga cik lim chen na nyen yu na chong si bi ga cik chan chong ri ri ga na si yu nga ri wa yin. Hari, tana chi nga wasam ga ngomai landiga tanga na chung shipi ga chikan rulik tara achi lakshiz ga lhobjung ina chamwara. Lakshilak sarwa lhobjung ma shipi yaar wanda limtsin ngomai ga chuk lakshil di achi yang hikira jungwa zgina. Longu na yonu ga chukku chung chung changma ga po jar jim tang lhanta achi tangshigan donju iya. Kweepa yuandan kin lhapa tharshin hchiki njigtan sal. Olongan hipa mung na yang ob je kerb jin de selmani zhu ge chong chong chang ma ge na yo ke
1: ali na na he le zi he li na na xie le zi xie li ma la deng beng ke deng beng ke
0: ya de na zhu ge chong chong chang ma ge na wa tuo le nyun zhe da cheng ji na che de guo zhi yo nu yang na sa jia le xi ge chuo ni wo jia ge neng ni sa yi jie ge neng ni de mi de deng yi le shi le sa wa zi ge che de guo zhi xi yo ya de na zhu ge chong chong chang ma ge shi de nyun go 孔子说那么是个病吗？这个病因跟里边，阿拉这个脚步、身体等，可里边就就拉住么个意思？而且这个常常嘛，姑娘子，她那搞起来难等个吃的，大龙汤吃东西也过。孔子说那么是个病吗？这个病因跟里边，阿拉这个脚步、身体等，可里边拉住么个意思？ Ri tang tang di injana lagshin den jina yang chuku chong chong changma ge khanar jib ka longa markera nyembi waka jeli jambi nola nyar yung rewa yin. Ri tana chuku chong chong changma ge lagshin di inja ku ge tana shuni pu jar jim ge lagshin da tang jel da tangi nang tuna ragdi zi changma shi chui ya. Tana kong zong so nama sikpi ma jikpa yin yang kanli jel se gunung den jina nga cu parpi jau yang na nga ta pi gulak sikji non ba. Yang na carak chok pa gali nambar yawar siya pandan jana kargi zu ngonsig sonam ga thara yang na rang ta nzangwa di ka zamni kiwa zam mayimbar ngiwa duinji kikang zangwi loji chukta danba tamo gan jana nishtab kargi rag li nu dindi yuandan chapar jana danu ga jivazgi yana dita zhen gan jana zhandi kargi xisji noni Tawni kargi xeba tang yang na hong tang chukar giwa manchi war xigbi chukhnu tatashe kyu ka. Titang na kargi yin jana aradag yaw sanggi tang kholib jirla chukumar giyi se gunonda ta sartang na ninu aradag zhenglin diwazag yu ka. Ta yin na ra yang tamchil yin jana xisji no nu yang na xianzin aradag yaw sarazi tang na ta chukku chong chong chama xe ga xe div jin ta tipa gar chikar kalam davjili da tangi xianzin aradag yaw tang jilwi tamjin manga zi kichu xianar tana aradag yaw xianzin gandak wara ri chukku chong chong manga zi ka pachir xe yo jir aradag yaw sanggi da xchiku gita aradag xianzin tamchil xisji nun tamni kargi xisji nun bala kargi ta njana Orgu ramda marguni, khungra chukh marguni, tamu ga kiri xisit tang niwa dengari. Yung khuili na zu rinchin rambu chi na chuk tang damba. Yung na khunggung khorlu nji na jirwi jau. Nda nji na kiri pepsit tang, yung na nzhuwa gail jamba la suqwa. Da sumgu chi rangil xikpa ga langzha langchin la suqwa. Tam chil xisit ji nan juhni, ngab jirin juhni. Tamu zgiri la, dana ma tam chil, jinru tam chi ka xisit gargonu. Dain jinayang karga xoonam ga xtubli mannu ga ndriwar la di chenga nga tsi ngaywar ta ta kongzang xoonam sikpi ma xikpa yiyang ganlib jil aradaga jaypo sanggi tang kholib jil la chukumar gi se gono ga ta lakshil nda tang jaywi nangtun ragdi zi chukku chong chong chang ma shayt tang nar ta na chungti nivli man zangwa zga cha go na ta ngaywar ta aranga xoonam ga chukda sukgo ga ta na nga tsi ngaywar ta lomnir yuqwayi dambi chi tang jil nang gisi wunshun ga xichin damba ga nga chujignu ga ta xirib ga nyungu olochi ga ngin nyang chil xisha ta tam chil yuqwaz ga bjang yu ta ta xe galichi nargo ari ta na xuni ngin tarung tang xichin donju yil kongzong xoonam sikpi ma xichipa yin yin ganlib jil aradag jabu sanggi tang kholib jil la chukumar gisi Ri tuku chong chong chama gila zong tanga Kongkura ta yu chi nga tsi ngi war ta Ta sarsia lakshil, girdin lakshil, chekhang tanji la suqwa Nga tsi tanda tabi lakshil maaz yu ka Ta changma ta nina lunzin yu yung Gai chin nangga tuan chin rigu Ya, nyang nibi, tuku chong chong cho, shunin jina pu zhar yam ge na chong si pi ga slim cin nang a chet go diyo nu ge chan chong sambu ge nang tu na rag di zi chi chong ngok cho ya. Tana tang di na chong si pi ga slim cin nang a jo ki ting jir ti pa gar jil rig pi shkar kong da sambu chet go rig si yo. A lang ag jirtsila ga shin yo nu, dib jin ta si le len jo ga nu, amang le len jo ga nu, tuku chong chong cang ma ge yang, shkab tong di shib ta nyun zha, tuku chong chong zi lo ka tang cam ni, si le zga nyen mu ni, jo ki ting jir ga nang a go rig si yo. Tana chan chong ni wa ti pa gar jik nang a yang, ga nar tam zgra si zhong zga chet go rig si yo. Khtam mar chi gan juan tang yo ni, di jin ta si zhong ra nar tam a nyen jo ga ni, Tanjina nartamra shijung shijyo ga nuga Chukho chongchong chongma ga yung Shkabtuk ti yung na jurjur khe shibta nyun zha Tangdi tipa gashjika na nga yung Ga nartam yukwa zi Shijung zga yung Nga chi nyen na gojiyo ni Tamu shijung yukwa zi cheta go dhisi yu Zigti chanba rigpi shkar kunga na nga Ta na chong shibib jenshi Di tang jenshi ngokchul nda tang dhila tangi Azu chanrim ngonguk Chanrim tang dhilwi Hishah kor zga nji na ngokchul chi yin Tana chukho chongchong chongma khisil tari ta Tunggu tsik songzga, dina namsi jenchik ni jenchik ri. Nangji se chukku chongchong gangmang zi jenchik shong tang nan zhan zha, chanba huk tang nan zhan zha, darkib njina yung chanba zi gaxi gu chapchin zi yu ka. Xigini njina chanba nda huk tang na, da xia yin maa zi xik gu yu ni, njim gu yu ni, ca jik gu yu ni, damo gu ni cita di jeng gu chukku chongchong chang maa gu chanrim. Chamba ngungu yi ju, dan jina ranga di tanggab jing xitan jilwi, dalukwa zangma ji ju, kanang zangma ji ju, chimni diksili yi ju, dihan chini chima alung ji kinsu ju, gunji zhunbu gunju, taksi gachi nari. Dihan chini jina yung chukku chong chong chongma ge, dib jin tab di tanggab jing xitan jilwi, xisha munga zi xi ju da taksi gachi. Dihan chini xi sim jie luk tang jilda tangi, achi lim cin ngunma ge choni, chukku chong chong chongma, Chichin sasgan uhtadzi, chukho chongchong tsangma semna yoke. Tangdi nga nari pihkar kong dabjilan diga tanga nabshuk chanrkwa, ta chanirkwa che mu plato ghar tamji tsgarag di zi tsangma nguhto juyil. Njigta cho tichil yotangna, chukho chongchong tsangma khetzga nindamu zi ta nga tsik semtsir gitsatan chuk juyil. Ari chukho chongchong tsangma gitaadig yukuz hira, tangdi na chongshi pihga tsik choki tiginjir ga kalma shiga, derang chet gojgyo nuga, shila nyamu nda niga chi nyamsa chinyong juyil.

Ya, nyung nibi, chuk chung chung cho, akhe nyama chuk chuk si gu no, si le nyam mung di yab, dang yang tang zhuk wei, thang di na chung si pi ga cik, chuk ki jingjir gash kalama si tang nar, leng ag jir cila ga xin wang nuk chuk chung chung chi, shib ta nyang ga yu la. Re, nga chi di jing gang cho yi chuk ni, si le ma zhig jang ju, yang na rang ga pa sa pa yi ka, pa ma ga ng lam na yu nuk yang shita ma zhig jang ju, tak si ga chi nar, pa ma tham chik yang kong ku ri yu chi, rang nil chung si di si, wak chik chi sa am nuk, ala tang ala yang, yang shita nye mu tar ka, rang ga wachik ji lan juk tham na, chik ni wachik ta, di tang gang cha long shong ju, nye ni wala rang ga tamang ma yin bi, su jin rig ni da yang, jin zin yi tap kar yi. Re, tana chuk chung chung chang ma ga yang ngay war da, Rangi ka loka tang cham no ga si la mga zi gling hi ju ta si ga chi nar. Ri ta na si la ngi na yang kargi tamu maim bi cha chi zi go no, si gini ga yang shtan da si pi loka tang cham ni, anyi ni si pi ga ap shukun da ngi na ngundu yi tam ni, xam ni si pi ga la cik chua na nga chi hi go no ga si siya mga zi chua nang dan bi go ni kargi jong tap ka. Ri ta na thang di jo ki jing jir ga na nga yang chuk chung chung wa lang cho ga lang no ga si la, Thorganga metuk se gunonda cheta gojiga siyo. Chukku chongchong changma chonjina Thorganga metuk. Tanjina marika maungwa nanggi si pama ga yatuka nyig yakuk nyangra la. Dana nga chung ngewirta Thorganga nziwi metuk ta yangna Thorganga nziwi jenta chirgo na ranga pasa payil di gashin yuju. Ranga pama la zimjug yuju. Ranga parkin maiga tonga yuju. Tata siga gachi nang danjina thomi charchin yangra la. Re dana chi Thorganga metuk se gono shila nyamundi si nyanju yil. Chukku chongchong si lombam na Nyambi shor te yukuz ga zhung a. Ta chorang nika ling hiso na, joki chingir ga kalama shigra, po dhar jim ra. Sile nyan jo ga nangu chukuchong chong mga zik, chuk kengi ga nama te njana, harigishi yo.

Yan yung bi tu ku chong chong so ta ta chi zhe ge san ji neng jin ban de ni na na chung xi bi ga zhe ge chan chung ni wa ti ba ga zhi li ri de na ji ti ba ga zhi ke ke lam de zhi li da teng ge na tm xi dong ri dong ke ser ge dong la su kwa ta ma ga zhe ga nie zhe tu ku chong chong chang ma ge na yo ke ri nga ti xi le ling xi go ni han chen ni na tm xi xi ju ke li xi xi ju sta ng hui xi li xi ju ta nga ji xi xia jeng go ne ma ga zhe yo ka ri de na xi xian de chang ma ji na nga ji lo zha ge nang ni jong ma ta ka de na nga ji da la xi ge hui cha ge la ka ni ying na gong seng ge wa le ni pa ma de nga ka ni ge ng le ni ying na ren de wa ge ga bu dan ji na jie zhe sa ye guo de ge jian a ka shi di mo jian kong nan ba ge ng le ni jeng go ni de mo zhe la ri ti han chen ni ji na zhe gu chong chong chang ma ge ng e wo de hui lu ge ju de xi ge qin na hui lu gu chuan na xi zhong ma zhe yo ka ti dang na nga qing e wo de xi

也在上次为这段时间的三个人的前两笔跟他们人的那地点的南巴组个三十人是把能从文章中间听空我是个龙城街的人比我能听见朋友他动个的声音 Tena tariga li tsandi nang tayin ngar zinti shkawungu mi li tsin nga shing kinji nyankun rukudak rindul cha zinti li tsin kyanung bazu kubrik si yul. Tena tariga li tsindaga chi thumin tsamdi lakchi. Alawa tsiptin jaga langbi, jila samzum ziga chakarin zhugusakunu ga manglandayin. Daga manglandayang so suru tariga shkalm sarwanda gini. Tsambi lakchi sakarwa miyang na arkab jimi le san ngariwa siyang kinche tukpo yuwa na yung rikam di ti sotong korkub tamzin si ni tigab den chik tiksum nirga samdana nga tang tigab den chik tiksum nirga samdana chik tatungu kalam den yi jini le san ng pepergab sa shi

0: Ya topa demo.
1: Oh, ko topa demo.
0: Demo demo.
1: Lipsi jimi na nga Huangun dan jikshin zoni nyamlin ka tonglin dung na wakam.
0: Huangun dan jikshin zoni ka.
1: Oh ya, kangrong zin na chukka.
0: Jikshin zoni ka kangrong zira zi.
1: Oh ya.
0: Ya kap jimi lisa na kodgila demo.
1: Ya demo.

nga chor chin chi ba ne ta ma ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shu ji han yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gom gi la pa ma re zhen len ji deng ji ta dan ba ne nam yin sen kum ma zhe ge ba re ya ru ce den ji wa chi chi sha ji di yin

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsam ge de ni zhan pan la song gi ba dang xin zhen ge zhen dang zhu di ni shi ji kuo li ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

아니 Tianqin ni ju karton kinin di da jie tun ti chin di ngang shen da ni ni ma den de mo ga ngal xi da ni xia la lu zha ran de xia la cui ni yo ge ti dong na ge ju lu zhan de zu dao no ga tong di lu zhong na ba zong jin na ren da dong na tin qing nan din ju ma ji ge lu zhong a ke di ju ni la ga nan xi dai ju sam lu ku ju na chang ge ga xian bu de tianqin ni qian de ge zong zong jin na ren da nan ge xia yi de ju 단남다가 존치한다 제존조고는 그 갑토라나 젠치한조고는 그 갑톤다 조건데 셰이초그 라와란도 소르조라나 사코트 그 소총으로 바그 셰이초 존재라는 그 라와란도 소르존디라 같게 그 다 참다란다 그 로람다 이고는 그 갑톤도 모들이 디젠 그 참다란다 존 존지나라 근데 그 고트가 요파리 존다 하진 그 같이 보리 대한진의 그 소프트랜드 소등나 다 로종남 바근간 크르츠 로종의 조리다 로종의 조 회로의 존디 존지나다 로마즈간 존지나랑 근간 크르츠 디안치나 안간 크르게 좀 메크 디장극치 조 로종라 회로군데 조 디안치니 영 샤이그 회로의 코노 갑투와 참득 존 존지나라 그게 로니 회로의 코노 양나 크르게 샤이그 회로크 단드 지 프로안으로도 계승의 조라 너소송이 틀라지게 지 냠조리 이거가 디쟁 때는 글랜스 디나가 지 회로크 피칸 톤득 동의 삼처를 나아세니 너무 그 샤슴도 같이다 샤슴들 존지나 총오이 특버그 자츠거든 데콜요니 너무 그지 샤츠미 요과즈리 디쟁그지 때는 글랜스는가 샤츠음더 말아지 다주 너무 리코브 잡요 Ina gju shiatsum daga kaafshang ina da huiglu gha bigaam tondag tongwi samchir nga aasi ni damo gha zombig ziri. Dani zombig daga ngu gha ghalang chartar langa gha zina chartar shi cay dazul huiglu gha ni ba chenbu da namzi. Shug gandag ni ngu zante huiglu gha rangi losu dang huiglu gha bigaam dang lechun tondag tong tabam tangdar huiglu gha bigaam tondag tongwi samchir nga nyamchu shagi yinzi. Chizgina dazuta huigluqniwa chenbunda danga chizgina shug gangtagni gozamida dangi huigluq rangi ge losura yana huigluq pikatan lechunda tondaga tong tabga derang ge dashatsim dinangni huigluq pikam tondag tongju ge samchuranga de mozu daja chinyan kenan bandi nyapchuli ge yenda selkoka Ya dina dianang gu huyaluqa pikaam tondag tong yi samchira nga ganang gu dangpo gong rizna waftan ji huyaluqa charjab zowa. Ta tomri chi likaad gu dhamna huy chari yaluqna lobjong riye na gong inara ta dhadig jang gu mala jaka tong yi segwaga gu jaka na dhadig jang gu mala tong si dhadig segwaga gu chin charjab zi dhani de dhadig yi dondag chadgi nara dina da dondag di yuqwa yin dhabju diin pantok Di jiang ge wafting ge huilugun chaji zuo a da huilugun de yinara di chaji zuo gu nu di dang da wafting ge huilugun chaji zuo a da gu chi mo zi zi na di ji ge lig dab lang ji tumur di yi ge zhang dang ga la wa la di ni nin ga cu la lig ca ru cu gu xie ba dang di ni chaji ra ge mu shi ge zi ji ta ji ge de lig dri gu ge zi ga di Dibji yigdang mungwa dang aluwa gawa am yangna nyelam jaywa chetse gani kibsif jirni kumba yotib lagu. Wanchang nyam jugi bashkana doyngi dang mamtambi hamluk shimarongzi. Di huyalugun chajigar jinchung matabarn jirni. Gunga samchirna dina huyalugun bika dang lechulan jaywa mebaan jamul. Wanchang tagchu yigbu shil matabzi joji huyalugun la bika dang lechul jang mebarn jirni zi. Tā tī jīn tīg jī hui chā rī lūgu zī, hui chā tīg kāpshī khuchang zīgā chīgī nī zīg, yāng nā nīn zīgā chīgī nī zīgā chīg tī tā nī lī jō jīn rā rā, hui chā mānghil ngō nī zīgā rī tī nī tā jīg tī lī jō jīn rā rā tā mō yō kri. Tī jīn gīg chū hui chā zīgā lāng tāng nā rā, ngā tō mār hui chā tī tā yīg chāng rā, hui chā tī gā tīng tīg rā, tī chīg tī nī tā rā ngā nī mā zīgā chā mō zīgā lāg gō jir, nī mā chā mō zīgā lāg nā tā cār jir rī.
Tani te inji na ta nima tez ga hta go ka te chigi charjiz ga arga mori kubt gi go ka te khunchuk jina chigi tepta thakud gi nan dhan dha yigitang mga nan dhan dha alugu ju harka nan dhan dha tihan chani rangi yang chigi nima ta chu trewa chen nan dhan dha tamo dhgi na ta nikibsa khwe cha ta chigi fkeri jigini kumbha yo ti chadzu alugu ju ga charjiz ta tengo ga yezi ওঞ্চিং নিয়াম জগোন গনো চাজরে দিন দোঙি তংমান থেমবি হামলুকশেবা তা দোঙি তংমান থনারঙা জি টেস্টাগোনি জিরং গচি চসর গন্দর জি হামলুকনান জাই তমু ইমনি গে সিতি তন চাজগি গজনা হুইচা দ ওলগুজু ইয়না আরজিন চোঞ্জু জি হুইচা দ গলগনা চগো হুবজুং গে নান জাগ লিহকাত গলি নান জাগ তি জিনজ গায় কাত চোঞ্জু দা চং গা চেম বলে লা তিজেং দা হামলুই জগে দ হুইচা দি জি দোঙি তংমান থেমবা গা হামলুই তমু ইনা হুইচা দ ওলগুজু গন চাজি গ জিনত চোং মত জু দে দা জগে দ নো পায়ো গ দা সেগো গা Kongga nda yin jina gichu derang ga huyagluk apikan tondag tong yi samchir ngag nang samchir tong mo wahtin ki huyaglukun chajib zo waasik u nandari. Tintoni huyagluk apikan tondag tong yi samchir ngag nang nipa mo chazgrizna shifta tang arigta debni huyagluk sheba. Ta shifta ta wazgra arigmu ikta jizg. Na niyo ka na ka, na niga ta demni huyalgu shepa, da yang zuu rezi. Shifta tang arghta demni huyalgu shepa da wachamu zirezi na, huyalgu ngomtsar na shifta tang arghta incim ji gdamsi shepa dir nikhang, waftan ngang debgu gazi. Chashila shifta sir gataz na, nyo mungu zika shifta sir wanda shkaig lomtan ashtangab darnyang lopa chibzin, yingzha riri jin shifta lukpa hatar yinbarin domul, donang isa shifta sir wanda yang tang hukyar ta lukpa la kogasi. Jibshir yang tang hukyar ta lukgi isi na, jimtsin chadrizna, uchi tepchiga lukkuba jimbar tanga nipa tang, tang simbar lepkuba dazul tang ngomar tati chalik shung yosati tong tabgasi. Ta, huyaluk kirga, ngon tsarwa da kuchad rizna shiptara rikhtani gachig damsi ikyu, damsi ikhiju tada hachang ga chenbore khunchu jina chig kirgi wafting gangani debju ta chazga shiptasi gizna nyamang azga kirgi shimui cikang reri ni, cik reri ni tenu tinyanga ta shiptasi gizna reta ra shiptasi gunu ta modu mara tongi ga shiptasi gunu chamoz rizna yangtang kyaart alugju Deku kasi, chizga yang tang xia tazina, chizga yang tang xia talog gondarzina, khunju jina khuecha di tang tungu di, nipa di, xinba di, dini suna da, tang nipa xinba tagu kaptuwa da, rangi tip di, tang tungu tagu nugu kaptuwa chigi chai suna dhanda, chai laga khor suna dhanda, da da dini goa malun dhanda, dhanda da, tang niwa xinba di tona, da zui dan tung tabga da sego ga. Di hanchani, rikhta se gu nudu chmuzga gu gu gu gu achki lin gu gu zina rikhta se paang malali guwa lang pa jibzin mikshir tangshi ki tikhchang zilabdi ni mnirtsil kwa nahnyak pa zim mandi dina qsangnil wa tang dhawar mikshir tanggab si shibi lamsang nanggag dang stewaan zin tapashi yingi isi ma namkir jimbara huaychab lagna di nanggag zingi isi di nanggag zingi shiba na huaylugu nirtsil njugpala guwa mambara dina debji nanggag zingi shibala gu rangar gimkura zhigni shifta dang rakhta debci huaylugu la ngali pika danshang panba chega tisangu ga ta rakhta dugu chamozir zina chu nyamanga zika guwa lagnu chamozir zina ta nika zintzili ni kirga tikhir riri ni, nika zintzili ni taa doi nandandra, fti nandandra namozgi ni nga mahtano di nyanga rikhtaa seku kezi, retara rikhtaa seku no namozgi marezi rikhtaa duku chumozirizina xangani luwa tang dhawar mikshir tangabshi pi lamsang nangagdang ftiwaan zin taba taa khuncho jina njogmoe ni kirga fti ni nikhili ni njogo nara di nangani kirga nangagnda taa argi tamni, zin tamni ndamudga kogu gasi, nye namgu jinta huaychalagna tiga nanggagn zingu, tiga nanggagn zingu dinda kibshaynundu chizga kuwaalin gu zina, nanggagn zingu sagunu huaychada kargi nirmuyu lagnara, dinang nanggagda zontang, nanggagda shimuyi nihtaju, di shimuyi kuwaalin ju, ndangjig ju, ndatajangu gachinpurda sagu ga. Di xanggu derangu samchira nipadu gu njina shifta tang rakhta demni huaylugu shepa, ndayang hachangu gachinpuri.

Tani tenang ge huyalu gu pikam tondak tongwi samchir ngag nang ge zhiwa mu gong li yiz na. Zhiwa qir ni huyalu shi cay lagyong qianbu yo ba. Zhiwa qir ni huyalu shi cay lagyong qianbu yo lisi. Zhiwa qir ni huyalu shi ba zina, qimu zili zina, nga cay zhiwa qir ni huyalu shi go zi. Sem jen zhastag na shigji tang zhawar, devli nga cur rintang yo bi nang tun zhang de zhivin choshib kaapshug tang samzhi xie ni nye go go zi. Chikatong gibja nyergi lu nagzhun langshu mangi gongzhu zhongshan lobchen da gdamshil nang di shaygir. Yuandan mebi man na rjin na nilig meba tang alaybar zhonglig meba mayen bar. Semsi zhiwa meba re zi. Nga zi kong ge darpil tongwi yuandan xeba na zhiwa ngi sinji laba deo xebar lojong xe gok. Doglong chung xe ce lagyong chung tob jang, doglong chenbu xe ce lagyong chenbu tob. Zhiwa che ni huaylu xe ce che che huaylu na ranggil ngang yargil jantin jir la che la lagyong chenbu tob ngi. Ta huynh zhug jina zhiwa che ni huaylu xe ce lagyong chenbu yul se gong na dien sun jina huynh zhug jina ki che che zomig rin zhe jin nan zha yang na shetsam rin zhe jin nan zha na mo yina di nang ge donal manga zi rang nang ge sem na zhiwa tar da yo giri ta ni zhiwa de ka si bi gong na huynh zhug jina donal manga zi yang na rang nang ge zhi ye chan zha jin nan zha na mo yi gong na ta tang

0: Jamtsin. Jamtsin. Jamtsin. Ta ole pacha pacha zna ta khawi pa ndi pa ma de tonkr korlo jamtsin wan ba khsernya. Ta chorgo chi koni tino jka. Karmazi jamtsin de ta tingi chorgni hi sunu ja te ta ya ta chi cheri jono ta khi ga. Chevjer gantik nang ge chevje dinang ge ni chi hi sunu jcha ma chi ga. Ta ni ga ni ga.
1: Да, я не могу.
0: Ya, dina terang gelen senani cho sharga ang niwa ko di ko ga.
1: Ya ya ya ta niwa sg me na ra me ta ta wa ki ni ment ki ya.
0: Re re re ya ya ya. Tem di se terang gelen senani sharga ang niwa ko di ko ga ni kap demo.
1: Ya ya ya.

0: 디촌업 제니니 디촌업 제니 등 가르마 지워라 디통 사랑기를 타통샤제인
1: Formun workal alon tingge di tog sarngir.
0: Di chul jeni dang karma jeni di chul jigsim war na chung si bier ga chul len chen gyar tong sha ge yin. Di chul jigsim ni di chul ju ji war zang kur ri za da wa dang za lh ba za ba sim ji la tob ri ngir khe len chen ta tong sha ge dang zang kur ri za mi mi ra dang za phar wa za pem ba za nyima ji la gyar tong sha ge yin
2: na chung ji bi ri chi ge to ra
3: wo bi wo yo xi ri ge shang kan
2: ri bi wo yo xin ju ye ga to
3: na chung ji bi yel ri ji se zhong zhu bo chong zhong zhong
2: na chung ji bi ga chi ge ga tong le zhen ga dan ko song ji yin
0: di chu de ju zhen ni bi chu de ju zhe dang ga ma ji wo re di tog sarin ge jia tong sha ji yin di chu le ju zhe dang ga ma zhe ni di chu le ju zhe dang ga ma sim chi wo re chim shung dang ga jo lim lin chen jia tong sha ji yin di chu le ju zhe dang ga ma sim chi ni di chu le jo ni wo re gang zhong xia leng lin chen jia tong sha ji yin di chu le jo nga ni di chu le jo nga dang ga ma ji wo re zang ku ri za da wa dang za lh ba za phar wa za ba sing ji la ge chi sarin ge ta tong sha ji dang zankuru ji za mgmer dang za pemba za nyema ji la ja lang ni shtong je yin
4: a diel chi ir sarin ger
5: a jal chi ir sarin ger
0: di chu la ju nga dang karma chen ni di chu che tik dang karma chi war war nang chen ge phu ni len chen ja shtong sha je yin di chu la che tik dang karma chen ni di chu la che den dang karma chi war chomchin ndari lenchin chashtung shaje yin di chul chebden dang karma chenni di chul chobjil war zankur ji za dawa dang za lhba za basung ji la na chung si bier ga chul lenchin thatung shaje dang zankur ji za mgmer dang za phrwa za pemba za nyima ji la chashtung shaje yin di chul chobjil ni di chul chobjil dang karma samchi war zankur ji za dawa dang za lhba za basung ji la gang zhong ser sim le chen shtong jin yin la za mig mer dang za phar wa za pen ba za ni ma ji la jia shtong sha ji yin
5: ar ni nang tuin ji tam ya gang zhong se zhang ding ge shuo la ser sim ni
6: gang zhong ser sim
0: di chu lu jiu ji dang kar ma sim chen ni di chu lu jiu ji dang kar ma jeb ji wa ཁལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: Sormun worshkil alonchin.
6: Sormun worshkil alonchin.
5: Sarangir nyamdu.
0: Dichun jirga dang karma samchin ni, dichun nyekha dang karma samchi war. Warnang chenje poni linsan tatung shajayin.